wa hare le bo wena ngwana mmameri wa 011 o setse metsotso e supileng pele papa di fitla pele mme mkelele ke a mona le yena o thutse tu ka nnete go go thutse go thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ona botsanga ka ye mme re sheba he ngwana mme e tla rawa ke ena tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena o wa checha o khutlela morrawo o tla atamela a kwala mahlo tebsa ngwana o tla tla ho yona tebo mokwena a e khurwela a ralala le tjantja.

0: Amo fapanya lipula tebo mukwena ba anche e kamani ya ka lutunga le lituna sibatibana saliba ka lutuna la ne le le sadi ferentena
1: penalty e botse first man ka le sogana la ga tebo go mukwena e go mera bona ena mo swara dino e a ya thukwela go metebo go mukwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye e o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadi e le gore a utshile mo matsogong e go mo seo sera gore one naga ya Zechia na one naga ya Africa bona
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Africa borwa e ka nna ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Afrika Borwa me ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelanga ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provota ke nna ntsha ditse bolo ka ntle ka se nna henyena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke nna ka mane o primudiba ka mogolo sepelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sepelebele o satswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebele tshe re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re ya mona ke o la o sala gona ka mola le tlhakoring la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogana le la ga sepelebele le tsene tse mang first man
0: ha ke se re tla
1: tlhokomela
0: re tla tlhokomela re tla tlhokomela ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso mothawe anka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa hore a tlawe kwano ke tla le ka o sheba ka hotlo bohle hore na ke se bapadise finger se tswileng

0: mo fapanya lipula tebo mokwena ba antle e ka mani ya ka lutunga le lituna sibatibane sa leba ka lutuna la ne le le sa different na
1: penalty e botse first man ka le sefogana la ga tebo go mokwena e go mera bona ena mo swara dino e a ya thukwela go metebo go mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go melo sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore e utswile mo matsogong e go meseo se ra gore one naga ya zechia na one naga ya Afrika Borwa
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Afrika Borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Afrika Borwa papading e latelang ga e ka tlhola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di-18 tsa Afrika Borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ga re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provot ke ena ntsha ditseng bolo ka ntle ka se nnageng yena ya Czech Republic banna ka ba ka bona bo mamajoya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ga ke so bone le bottom seal ho hang fela ene o teng dipapadi tseno mamedi wa tshebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ga re bone ka mane ka lepheong le letsheyadi ke ena ka mane o primudiba e ka mogolo sepelepele o ke ene ngwana mme e ha ke a bona ho tswile mang banna e ka mogolo sepelepele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mangbe ke lebeletse gore go tswa Khuliso Motau e fela Khuliso Motau re ya mmona ke ola o sa le gona ka molala tlhakoreng la right re tla tlhokomela gore ana ka ba lesegona le la ka sebelebele le tsenetse mang first man
0: re tla tlhokomela ngwana mme gore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic kapase kwa Slovakia Khuliso Motau anka bolo a ineletsa ka mane mohlakana wa bana wa ngwana sa isi ba ntse ba mogotumetsa gore a tlawe kwano ke tla leka o sheba ka hotle bohle gore na ke sebapadi sefeng se tswileng

harbe mohon nalo na mabidi hle re tsamaisana le thelo ena ka lerato bo ikemisetso le bokgone ntle le ya yontle le dikatiko le thelo nalo na mo re yanteng ke hona teng mane horeng ya ya le shume hola wona la hapelo tsa rona di se monate ka nete dipelo tsa rona ka nete di batla di hle di soso ba no seng hona re ntse re re hulukile hulukile ke papa dia bolo ntja mme ska enka ka pelo ska enka ka pelo ska enka ka maikutlo ke papa di fela ntja mme ke papa di highland hey ya o tsebe batho ha ba robala nnete ya sala batho ba letse ba sa robala tsatsing la maobane papa dia bolo ka nnete ene hlile le papa dia matla e papa dia maobane mabedi ne matla ene le matla ka nnete di momane di hlopha di momane di momane ka aka sena sena sena sena sa haisale jwale e qetellong nnete ke hore ho tshwanetse hore ho be le mohlodi qetellong ya diqetello tshwantse ho be le ya hapang ho tshwantse ho be le mohlodi ka bo madimabe Afrika borwa ha ya phomella ho tsela shumela metso e tsheletsentse ka hodimo dimo tsa ho qetela ha hona taba ha hona taba nnete ha hona taba fela ba sebeditse ka nnete re ya batlotla bafana bafana re ya batlotla ma re ya batlotla re ya batlotla le ena monghadi Hugo Bruce ka nnete re ya motlotla o sebeditse re ya leboa o sebeditse mane ha re ba leboeng hle ka ofela ka ofela ka ofela a se papadi bonolo ene se papadi bonolo ka nnete re bone sehlopha sena sa Canada beke fitileng se le sa mamola ba bang dintlha tse tsheletseng fela maobane Afrika borwa e ne ba tshwere mane ayayaya mabedi ha re bue nnete re bone diphoso di bile teng fela ba ne ba tshwere bafana mane ba ne ba tshwere e le mpa ba fela bo madimabe metsotsong ya ho qetela ba e lahlela ka letanteng empa ha honang ha honang bana beso ha honang ha e lale hei ya o tsebe batho ha ba robala maobane ka nnete ha ba robala ke ditabanyana tse hlohlontshang tsebetse seng mona dimpa re re holokile man it's okay it's okay it's okay holokile ha hona taba nna lona mabedi hle horeng ena ya botshelela karolong ena ya pele re tlo shebana le moruo re tlo sheba rona ka ba mebaraka e sebesebetsa jwang ha holo ebile le manta ha re qala beke re qala katle ho re qala tsohle ebile re qala kgwedi bekeng ena re tla tlhodihlodisa re sheba rona ka ba mebaraka mafelongana beke e tsamatsamaile jwang re qala beke ena jwang na ebe ho na le tshepo ho fetafeta mono ha e le roteng motho yo mo tsebang ya holang ya ketekang letsatsi le ha e la tswalo ao ngwaneso wa tseba jwang kapa jwang ka 10 to 7 075 132 9986 ke nomoro ya WhatsApp o ka lahlela molaetsa mono wa lahlelahlelang jang mentho tsa gao tsa ba hantle ramolaka letsatsi le letle le tlhokang tshitiso letsatsi le letle le tletseng mahlonolo le katlego le tsohle tse ntle tseo a di labalabelang ngwana mme o se ka baleka wa sutha enigma and mass personnel e ntse le bona batshetsi ba rona kwano le ka jenwa mmaka jeno ba tla ba teng metsotsong e masome a mabedi pele go raya borobong ba re neletse gore na tabeng tsa bo ditshebetso mesebetsi di-vacancy jwale dikgeo tsa mesebetsi di matha jwang mantaheng ona dula le rona

eleng the heartbeat of the nation. We bone drum papa dia maobane e wentseng maikutlo. Kore papa dia maobane kore ka mogwene le ka teng kore ke a bona batho bana ba tsitsipane wa tseba batho ba tsitsipane kore le bana ba ntseng bana wa 29 wa nyena ela ha ne bata he ne sa kene man. Isa kene ba bang ba ntse le personama. Motho a nana go banna ke betšhitse ma a ke tsheyngwala mme ke a sa fokotsa mane a skis fela re tshwanetse gore re ba amogele jalo ka bagale o di bona jang palesa ka Deep Sluit o kene le ena a re pelo e bohloko ntate Makidela empa bolo ke papadi ka jeno Canada go sane ke rona re motlotlo ka bafana ba rona ke bahale ba rona. Thank you pali pali, thank you palesa, ke le bua tlhagetsedi ya ka ke le bula holo sello o kene hape o ka Midlands yena o re a ke nahane hore re ne re tshwanetse ho bapalla extra time re tshwanetse ho be re batlile goal pele Canada e re otla sello monna ha ho bonolo ka mogona ha nang ka teng fanaka. Ke a dumela gore le bona ba ne ba batla gore ka nnete ba e latlhele motsotsong wa bohlano wa pele ya papadi empa ha ho bonolo, it's not that easy. Ha re amogeleng tle gore ba lekile man, ba lekile ngwana mme ba lekile ha honang ho lokile ha e lale man, ha e lale man. A le motho o beile 1000 mane mane mo ba tshwanteng la hlala 1000 a re bafana bona.

0: ke balance le business ya ka ka theko.
1: Mhm.
0: E nngwe hape go tshwenya nana hore ke kweka ka ga ke so khone ho price because ga ke so khone ho price di tlo tsamaela ha se ke sheba bona ha profit ha e teng.
1: Oh, santse nna le letswalo la ne la ha ke santse ke qala mhlomo e tiro ha ho.
0: Yeah,
1: ma. Mhm. Ah no. O ba price tse fela wena tsena tsa ha o di tsama letlolo e sira sampe. O ba price tse fela ba tlo dire. Yeah, ba tlo dire ka o ba price tse. Ba price tse fela se mo le go. Ke jetse wena nga neso. Ke thabile haholo me ke le buile hore ebe o re file nako ya ha o letsatsing lena la ka jeno. Re tla boela re ntse re bua hape ho baneng ha o ntse o tswela pele ka mosebetsi na ho le nneng hape. Ke tla batla o tlo boele o khutla hape le hona go thata mmabedi gore bona ke ntse ke tswela pele ka mesebetsi ena ya ka e leng mmedi ke a kgona gore ke e balance mme ga ebe ke a kgona ga ke superwoman le wena o ka e kgona ntho eno mme ke lebo ile agolo ka nako ya gago letsatsing le ena la ka jeno ena ngwaneso o be le beke e monate
0: ke a leboa mmetlhotse ba le beke e monate
1: ke a leboa ngwaneso danki mamedi o tswa jalo he ausma le go a tshepo go buile le puisano eno e monate e ke tshepang go le wena yo tsusitse morolo e sa le mmanta ha tsena vuka vuka vuka vuka vuka vuka daki o tswa ithela kanjani o hlele khoneng o itse ka nnete o qadile jalo e le neni ya re ha ya hontso ya huya ya ba munga hai magwa le ho kae la utla ha re munga hai kena la mogothetsa a ausi a utlotlo ba kitchen engineer o fihleletse ka haka ka mona voka o senzele e mashoa bremetse mihlalo metso tso ka mora hora ya le shumela motso mong black child your dreams are very very valid.

0: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Yeah. Ira tshile fela metsotso ya le so metlhano fela go itjola mola iring ya rena ya bobedi. Hopola gore re ga sha twi re tjwa ka mo go la number 52 Andre Street ka mo go la Wenberg. Station ke sa sa mamratwa ke 011 Radio. Ho me hopola gore le nane go le ke afternoon take le lo le tsena go tloga mo shopologo go fihla la bohlano ge rata fela iri ya bobedi go fihlela iri ya boselela mathapama magagešo nna ke na pele ke ya le leboga ka moka ga lena mo e le gore ka bele gore le re file theletso le le gona nna ke yo moswa-moswa ka moka ga lenanego le la afternoon take over lebitso la ka ke nna DJ Bomza gomme gopola gore go tloga ga jalo e tla ba nna e le gore tla ba kiba-kiba ka lenanego le go tloga ga jalo go ba go fihlhela go ya go ile jale wena mo e ka ba le gore o dula o le gona re fe tsebe ka dinako tsotlhe gomme re tla dula re na le wena re go thabiša gona mo lenanego la gago la afternoon take over magagešo go na le sengwenyana se sengwenyana fa se e le gore ke rata gore ke tle ke seabelane le lena gopola gore bošegong bwa maabane maaforika borwa ka bophara ei re robetse ka ntho Colin ya ka mola lepatlelong la Los Angeles go tswa ka kwa go la USA mo e le gore sehlopha sa rena sa bafana-bafana se e le gore se ile sa tlhabiwa ntlha e le nngwe go le fela ke sehlopha sela sa Canada ge ba ba tsenetsetse tša mogopo wa sejana sa lefase e fela ba gagetso re le maaforika borwa re rena pele re yaya ebile ga gona morago mo re yang gona se se le gore ga jwa le gore wena dula se ya le moyeng sa gago se shute nna ke tla ba le wena ka mehla le matšatši.
0: You are listening to The Afternoon Takeover.

0: Irratile fela metsotso e ma sometharo fela go itswela iringela ya bobedi ba gagishwe go pala re dutse mo sealmoeng sa gago sa mamaratwa 011 Radio the Pulse of Josie na ke DJ Bomza magagishwe le tsebe gore tšatšing le ke tšatši la ka le leswa ka mo sealmoeng se go santsane go na le mola le mola le mola e fela re tla ya ka tsela ga e le dipotso ona re tla di swara ka dinaka gopola gore moragonyana fa be ke go file ena commander a tla go wena a re lokololang dipogo ka baka gopola lesotho maseru bothabothe le ribe he le go kaena basotho ba esue ya ga jalo ke re magagešo a re duleng mmogo gomme re tsweleng pele ka tse dibotse tše le gore re tla be re di abelwa tshedimošo ka moka ka botlalo go tswa gona mo sealemoeng se sa gago sa mamaratwa sa 011 letšatši le ke letšatši le lebotse ke letšatši la mantaga re lebeletše moela wa sephetephete difatanaga ka molago la M1 re lebeletše ka N3 re lebeletše gongwe le gongwe mo e le gore di tsamaya gona ga jalo moela wa difatanaga o tloga o kgatliša gabotse batho ka moka ba goroga ka malapeng a bona go tšwa mešomong re ya go amogela 011
1: You are listening to The Afternoon Takeover exclusive on 011 Radio The Pulse of Josie
0: gopola gore ga jalo go tla ba go latela dintlhagolo tša ditaba
1: 011 Radio News

Hey mama, 15 minutes after the hour 2 ke la tafela metsotso le so metlano fela re ikela iringela ya boraro gona mo go 011 magagishu go pele re ga jwalo re tla ba re tla le hlogopele ditshano le re ke boletse ka yona mo la maragonyana gore go pele gore re tla ba re boledishana rena le lena kudu ke rata gore ka thoma ra bolela ka digogagogano tse e le gore di a diragala ka mogare ga naga ya Aforika Borwa. Ke rata gore wena o tlo re direle WhatsApp gona mo go 0751329986. Hlogopoledišano ya rena ke gore ke rata gore re le badudi ba naga ya Aforika Borwa re bona digogagogano tse e le gore di a diragala ka mo ntle ka mo kgatlhanong le baduti ba dinaga mabapi ba e le gore ba falaletse ka mo nageng ya Aforika Borwa. Jalo gopolo gore go sasa go na le ditaba tse e le gore di a bolelwa mola le mola makunutu mola le mola, gomme ke rata rona motheletse o ko o tle ka se wena le gore o bona gore ge ore o se lebeletse e ka ba yona tharololo, ka gore felofa ke taba e le gore ke pharela go rena ka moka maAforika. Bangwe ba re a ba sepele, bangwe ba re a ba dule, bangwe ba re a ba documentiwe, ba fiwe dilo tsa ditshwanelo, ba direle dipampiri tsa bona tsa ditshwanelo, gomme tse ka moka ke rata gore re tle re boledišane ka tsona ge e tlo rata iriela ya boraro. Gomme moraga fao re tla ba re kibakiba ka lenaneo la rena la afternoon drive, afternoon take over, go ba go fitlhela ge e tlo rata iri ya bone. Gomme ka iri ya bone ke rata gore tle re boledišane ka taba ela ya maabane ele diragetseng ka mola motse setoropong wa Canada, ka mola motse setoropong wa Los Angeles ka kwa America, mo e le gore go be go ralo ka papadikgolo ya setlhopha sa

0: Naga ya Afrika Borwa Bafana Bafana ye lore ebe e tloga ithulana le sehlopa sa naga ya Canada mo re boneng Afrika Borwa e lose ka no e nngwe go lefela jwale ke rata gore wena motheletse re tle re re ga re boledišana ka yona tlhogo boledišano ye e ke re tle re boledišane o tlo mpotse gore na ke eng se e le gore wena o bona ka re se ka diragatswa gore sehlopa sa rena sa naga se tle se feleletse se tswile kwa mafelelong felelong gomme gopolo gore tse ka mo ka tlaba diragala ga e rata iri ya bone fela ga ya batha iri ya boraro re tla ba re boledišana ka dikgogagogano tse diragalang ka gare ga naga ya Afrika Borwa ke rata gore nna le wena re tle re fane tshedimišana re fane maele o tlo re botse gore na wena mmono wa gago ke eng ke se one bonang ka re se ka dirwa.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Never. Ajo le rofanya na ke Luiso o tla go ena gona mo go 011 The Pulse of Josie.

0: re go shebile DJ Bomza, re go shebile, gona mo go 011 the Pulse of Josie. Na go le rena re metsotso ke shupa fela re tjola mo ireng ya boraro. Gopola ye ke engwe ile gore tla ba re ga ba ka yona jwale mehla le matjaji. Ge le nane go le letsena o tla ba o ikwa sona se. Ke na pele ke leboge ka moka ba ile gore ba dirisana le nna ka mo gashong ga jwalo bantse ba re Bomza o ke be wa hlopega re le gona re tle go bontsha gore jwale mo re shoma ka tsela ye ke leboga lerato Thego Lethabo moya o renang ka mo dikantorong tsa rena tsa gasho ka mo go la 011 ke re go wena ke re motheletse mo e le gore ka ba ile gore gona ga jwale rena le a Facebook page ya rena ya 011 radio ra busha gape ra ba le WhatsApp number yona ke 075-132-9986. Ke humane jwalo, ke boletse kare, e se ga le tla ba re ba ka yona, ye ke yona e le gore tšatši ka tšatši ge le nanego le la rena la afternoon take over, ge le tsena o tla kware kibakiba ka yona mošito o. Era tshile fela ya seswa ifela metsotso rena pele re tshwele gona mo ireng yela ya boraro ge jwale batheletse bona ke re go lena kere ba ile gore ke gona le tsena le gona le gona le bula dialemo ya tsa lena tse ba gore yo a ga shang tsa tina le khono ke mogashi yo moswa moswa wa si ya le moya se sa rena sa mamrato sa 011 the Pulse of Josie DJ Bomza ho me go pula gore ke tlo ba le lena mehla le matjatji ge rata fela iri ya bosela iri ya boraro iri ya bobedi go ba ohlela iri ya bosela lela re tla ba re ntjelele gare re abelana ka di ntlhagolo re tla ba re le gare re abelana ka di topic tse fapafapaneng kudu re lebeletse ditiragalo tse lor di diragala ka gare ga ya Afrika Borwa ke fetse go bolela gape gore ga itlo ratha iriela ya bone re tla ba re le gare re bolela ka papa di kgolo yebeng e bapala le fasting la naga ya America bushongwe jwa mabane mo re boneng se hlopa sa rena sa naga ya Afrika Borwa ba shemane ba rena ba jewa mo ile gore hey go be go se bose bangwe ga sa ka re robala bushego jwa mabane le ga jwa le re santjana re le gare re ntse re nesa dintho tse rena le ntjona re ntse re fepa re ntse re thoba manqeba e fela re ba shimane ba rena ba shumile jwale wena ga jwa le se le gore ra se diragatsa re rile ge le gore o gona ga jwa le nna pa ongwa le o bolele le rena go me re tle re kgone go bontshana tharollo ye le gore re ka e humana re le setšhaba re le badudi ba naga ya Afrika Borwa gobane tšatši la go sasa go kwagetse kudu go tloga go boletswe di ya le moyeng go tloga go boletswe kae kapa kae gore go tla be go na le megwanto mola le mola e fela mmušo wa rena wa Afrika Borwa le ona o tloga o eme o gana nnang ya basadi gore ga go selo sa go swana le seo batho go sasa ba tla ikela mešomong ya bona sengwe le sengwe se tlano boela bodulong ba sona go ya le ka tsela ye re tshwanetseng gore di be ka gona na wena motheletse mo e le gore gona o bona e le gore taba ye e tla feleletsa e rarolola ke eng gobane Afrika Borwa e tsene gare ga bothata badudi ba dinaga mabapi ba gona ka nageng ya Afrika Borwa re a ba rata ebile re a ba amogela e fela go bolelwa gore ba e le gore ba fitlhile nageng ye ba sena maswanedi ba tseneng ka gare ga naga ya Afrika Borwa ntle le molao ao wa bona ba tshwanetse ba busetswe gae ba e ba lokišetswe gore batho ba kgone go ba ka gare ga naga ya Afrika Borwa ba tle ba ipsine le nna le wena gopola gore lenanego le ke lenanego la afternoon take over ya 011 the Pulse of Josie nna ke DJ Bomza
1: you are listening to the afternoon takeover

0: for you ke yone ebe re go lokoletse yona ga jwalo go tswa go yena Liam Payne and Rita Ora ba tla go yena ba re for you ya gopola gore nako e le rena ke re metsotso ke le sometlhano fela go ikela ireng ya bone re sa le mmogo gona mo sealemoyeng sa gago sa mamorato sa Radio 011 at the Pulse of Jozi. Ke mantaga ke le tjatjila masome pedi senyane 29 June 2026 ke kgwedi ya baswa kgwedi ya baswa kgwedi ya lema ema jwale ka ge ke ile ka bolela mo ga re thoma lena rone go le ga re thagoga ke ile ka bolela ka re itseng kudu re lebeletse le ema ema le le diragalang ka gare ga naga ya Aforika Borwa ngwageng o wa 2026 go na le dipolelo ditshupetso tse e le gore di a diragala ka gare ga naga ya Aforika Borwa gomme ke le ka tšea tlhogopoledišano ka ebe ya godimo ga tafola ka re a ke reboledišaneng ka yona taba ye badudi ba dinaga mabapi bao ba falaletseng nageng ya Aforika Borwa mo go kwagalang gore bangwe ba bona ba tsene ka gare ga naga ye ntle le maswanedi jwale potšišo yaka e re go lena e re nna ke eng se swanetseng gore se dirwe gore pharela ye e kgone go rarolola ka moya o motse wa khutso ntle le phalalo ya madi jwale motheletše ka ba ka buša ka go fa le nomoro ya rena ya WhatsApp line mo e le gore o ka kgona gore ngwalela gona gomme wa abelana le rena tsebo kapa abelana le rena maele ya e le gore le wena o ka re fa ona mo go 0751329986 0751329986 re santsane re le mmogo mo lenanego la rena la mmamorato la afternoon take over ya 011 the Pulse of Jozi.
1: You are listening to the afternoon takeover.

0: ta fela iri ya bobedi mathapa ama nna go bodi tsikare tjatile ke tjatila ka la pele mo se le moense sa rena sa 011 radio the pulse of Josie go be go le boimanyana e fela ke dumela gore tjatile latelang go tla ba bose re tla ba rentse re tloela ga nyane ga nyane go bula gore fa re na le nomoro ya rena ya WhatsApp ba ile gore ba le ba rata go ka gokagana le rena ka momo ya go nya gasho ba kwa gore ka ba le gore di direga kae go direga eng go ba ge ile gore go na le tshedimoso efe ka pa efe ile gore ba rata go abelana le rena ka yona gomme ba kana ba dira mola ba re ngwalela mo go 0751329986 0751329986 gomme le letlakala la rena la dikgokaganyo la Facebook le gona ga o ka tsena fela wa re 011 ke dumela ga botse gore ke mo ile gore o tla re humana ga botse mo ile gore le tloga le hlakile le tlakala le la rena la Facebook gomme o tla bolela se ile gore o rata go abelana le rena ka sona gape go ba ile gore ba rata go tsebe gore ka ba ile gore rena re humanega kae gopola gore rena re gaša twi go tswa ka mogola number 42 ka mo Andre Street ka mo Wynberg Johannesburg bangwe ba ile gore ba rata go ka streamer ba rata go ka re theletša ba le kgole le gaufi kae kapa kae diprovence ka go ralala ga tsona nageng ya Aforika Borwa gomme wa kgona go ka dira seo go ka streama wa tsena fela ngwala go Google wa ngwala fela 011 radio the pulse of Josie gomme yone e tla go fa di-option mo e le gore o tla di latela wena moraga mo o tla humana mo ba reng wena ba re listen live ke mo e le gore o tla humana gona mo e re dutse re le gona gona mo go radio 011 re a amogela re re ge e le gore ke gona o tshuba sealemoya sa gago ke gona o tsena ka gare ga lelapa la gago ga jalo dula le nna ke nna wa gago wa metlha le matšatši go tloga tšatšing la lekgono DJ Bomza.
1: The afternoon takeover. Take. Go, go. The afternoon takeover. 2 to 6 p.m. Monday to Friday. Drive time radio.

0: Mina ngeke, mina ngeke ngimiyeke, mina ngeke ngimiyeke kena Mduduze Ngube anali Big Zulu le Fanatic SA. Hora mo go 011 the Pulse of Jozi na kwa rena re metsotsokele so me fela re itjola mola ireng ya botlhano. Gopola gore lenanego le lo le sa tlotla go yena every day Monday ga go fitla la botlhano.
1: The afternoon takeover. Go. 011 radio, the pulse of Jozi.
0: Yeah, Giona afternoon take over. Yeah, 011 the pulse of Jozi. Gile baga golo gore lebele na moe kabelo re kabelo re file tele tshole logona re tloga re le amogela bile re le amogela re le leboga ka mosho go fela magagishu ke sa bolela gape ke re tsa tinda le khono re le nego le re la rena re le thoma re bile le di hlogopole di tshano tshe le re le ra di bia go di mogatafola gopela gore la matomotomo ke rile ge ke tla mo ka hlogopole di tshano ya rena ge rata fela iri ya bararo ke rile re tla ba re bole di tshana le batheletse ka moka ba sia le moesa 011 radio the pulse of Jozi re tla ba re bole di tshana kuduka megwanto ye e leng gore e gare ya kgatlampana ka monageng ya Afrika Borwa mo ile gore ba dudi bana ga ya Afrika Borwa ba tloga ba ipelaetsa kudu go bafaladi ba tswang dinageng mabapi mo e le gore bontsi ba bona go tloga go humanega gore ba tlile ka monageng ya Afrika Borwa ba sena maswanedi le malokedi jale ka ba le potšišo ka re na ge e le jalo taba ye rena re le maAfrika re le badudi ba naga ya Afrika Borwa ge re lebeletse tharollo ya pharela ye re lebaneng le yona ke efeng e ka ba ke yona tharollo ye e le gore ya hlokega ga jwale ke a kere go ena kere e ka ba tharolo e le gore ya hlokega ga jwale ke ya mohuta mang gobane badudi ba naga Afrika Borwa ba re ba bonang ba tswile tšatši ka tšatši ka megwanto go fapafae fapafapaneng ditoropo ka go ralala le naga ya Afrika Borwa bontši wa bona ba epelaetša bile ba re bafaladi ka moka ba leng ka mo nageng ya Afrika Borwa ba boele dinageng tša ga bo bona gomme mola ba bangwe ba re e seng bafaladi ka moka fela ba ba senang ditokomane le maswanedi a gore ba ka ba ka monageng ya Afrika jwale ke moka go tsogile pharela ye kgolo mo e le gore go kwagala gore go kana gwa direga gore tšatšing la go sasa tšatši la di-30 ebe badudi ba naga Afrika Borwa ba tsena mebileng ka go ipelaetsa ka boipelaetso fela boipeletso jwa bona e tla ba le boipeletso jwa peaceful e le gore ga gona motho ofe kapa ofe yo a tla biwang diatla ga go motho ofe kapa ofe yo a tla lematswang kapa ga go lebenkele lefe kapa lefe leo le tla tlaselwang la thujwa se se tlabeng se diragala go sasa e tla ba e le mogwanto wa khutso mo e le gore ba Afrika Borwa ba ipelaetsa go mmušo le batho badudi ba dinaga mabapi ba ba tseneng ka nageng e ya Afrika Borwa ba senang maswanedi jale ge le gore o sana le se le gore ka rata go se latlhela mo letlakaleng la rena la WhatsApp ke santšane ke go file sebaka re sana le metsotso pele re tla tswa ka mogašong tšatšing la lekgono nomore e la rena ya WhatsApp ke 0751329986 0751329986 e tla le tharollo gobane felo fa tharollo ya mang le mang ye le modi wa Afrika Borwa ke dumela ga botse gore se se ya moama ga gona yo a tla reng nna se ga se nkame fela ge o le modi wa naga Afrika Borwa ke dumela ga botse gore o na le tharollo ge o ditso le noshi se gona se e le gore o a se gopola gore ge o ka direga sa mohuta o re dumela ga botse gore tharollo re tla feletsa re ihumane
1: 011 radio we run the radio started from bottom was rolling around in that Toyota budget 011 radio

0: Location ke re fileng yona ga jwalo Dave Buna boy hona mo go 011 radio the pulse of Josie ba ga re sure to ga re dirile tjatjin la le khono metsotso rena fela ke ye le somete fela go ikela ireng ya botselela ga jwalo tse bang gore batheletse ka moka tjeji ra ge tjatjin la le khono e be le yona mathomo mayo re tla busha gape re kopane gape le tjatjin la go sasa re tshole pele ka lana go la rena le le bose gape lana go la the afternoon take over ya 011 the pulse of Josie na ke DJ Bomsa go me ke tla boa gago wa mehla le matjatji go tloga tjatji le la lehono ke dumela gore tjatji la go sasa go ka tswana tjatji la lehono fela o dulo tse ba motheletse mo le gore ka ba le ro gona o dulo o ikgokaganya le rena ka nako jotlhe go bane se ya le moya se sifa go tshirimusha wena go fa wena thusho go fa wena tsebo ka tje ka moka tje di diragalang nageng ya Afrika Borwa nomoro e le rena ya mogala ke 0751329986 0751329986 gopola gore mananego a se ya le moya se a sa le gare a sa tlotswela pele a sa tlogatlampana di kakapa ke lenanego le le gore le a latela ga jwalo ka iri ka metsotso e mehlano fela go itswela iring e ya boselela gomme ga jwalo re tlo tsena karolong ya rena ya ditaba kgaitsedi yaka a Phiwe Mendu ke a mmona le ena o dutse komana madula a bapile o tla ba re fa ditaba tsa iriela ya boselela gomme ga jwalo metsotso ke e lesome fela rena pile re ikela mola iring ela ya rena ya boselela re santsana re le mmogo wena dula se shute gomme tseba gore radio ya rena ye le nana se ya le moya se sa rena se se humanega mo go ga o tsena fela mola go Google kapa YouTube o tla bile wa re humana gona mola wa streama wa re 011 radio the pulse of Josie go mo latela ka moka dintho tse tla beng go laela gore di latele gomme o tla re humana re le gona rena re gaša twi re tse o tsebe gape le gore ge e le gore o rata go tla go bona meagong ya gašo mo e le gore ka ba le gore re gona rena re ka mo go la number 42 Andre Street ka mo go la Wynberg Johannesburg nako ya rena e re metsotso ke senyane fela re ikela ireng ela ya botshelela
1: 011 radio.
2: Radio.
1: Radio. The pulse of Josie.
0: Ake na bile ko go lokolela engwe gape

dintho tse monate dintho tse beautiful beautiful things hona mo go 011 Radio the Pulse of Jose Radio 011 ya ke mo le re gona ga jwalo dilo tse monate ke engwe le re re lokolo tse yona ga jwalo magagešo re dirile go lekane tša tšina le khono rena rena pile re felela gona mo ka sona sebopego se go bola rena ke DJ Bomza ke wa gago wa mehlale ka matšatši jwale se shute dula se ya le moyeng sa gago ka mehlale matšatši mananego a se ya le moya a sa le gare a kgatlhang bana ke go lokolela Feza o tla go wena a re se ke mtholile o monye ha bye bye.